se. O baby, a beni se. Nesu ne bosom e krumu no bewo. O nyami asem eye no kwenti no. O baby, a nyi se wo bosom e krumu. Eti asem papa bi radio ka fo me wono. E baba mo asa na me furia si mo. Nesu baba mo ait na mi ameso. Yetu me mamu so sweet na me so wai. O nyankopon pebone. Media na se maye ne etene. Na me jo nyankopon no masemedi. Na me digidie ne ne ade abompa ye. If you were so money or any pencil. Di besi ene mremu no.

si beye dey niti Bebe wade kasa chwe izwa ifono se Se ni amaka boni egu masumu no Boni no ane beba musu o Na di amaka na ane meye Uti waka se papa chwe radi Nyanye ma papa nina ye radi dia Na niobe ka chwe radi no su Eno ane obeye Ifise radi nebo otu mfuo Eno adini siya hinfuo kunyasu

pambada Nam Yesu Christo wasa midini tinu pe Eno ma shame Ewadi atu mepunu wa matamfu enimu Sembe na me kanchu enyame

chene. Esunda ibi na daya musya na ase. Yase senyo mo bi pre. Ana, nyomana yase senyo. Ana dia, yes, anyomana umuna, for the spirit to go home. Nani ya lock here deno. Na mi pie wana, nungu se, ma mi bia sunya wo bie sa adi eno. Na nyoma na ifri adene mubano. Na eye huge. Sisi si kambu, abanju wubu. Bibia wubu, na na adene ya mtu na nipa na chuna mse, ya tumu 17 years ago. Iti ene, masiri saa. Musa mse, nye niti na mese, na kata se, nyota funa mishkeni na. Una de

Daddy. Change my life. Love you, Mama. Ani akwa kwa chafu ndi ano nyom tofo. Mai we ye ni motum ni wuta uro. Ya ruka. Kwa bro nemu. Ah, bala ni wo fini wo. Ya ruka. Ah, sa bo se wo ba me. Ah. Yeah, sha nyamye.

obebuaten che nara makature mahababa ay ede usro ani duku na ka baba beto aja duku no bo anya se duku ani ede ko ha o si abafo tikata utiri so mekale kro meko meko meko ibi yame omo da wura kwasiasa kani do we jai verse do na count di chem kura ya fe na atari ano wo sane uturu mu bebu afra wo mfa ho wo sane ya pa wo na di akwatena sofo anim help them adan su to menka yesu bawo yesu bawo di akwatena sofo anim tuli su tuli ya anani awo pa na wo ya ho na de kwa sori onia today my life on the same o se yedi kura ti wo yedi kura ti wo yedi kura ti wo yedi kura ti wo.

sisi maye bi ama woni wabusia wo asesaye na nyadwuma madanati o madanati sister wo sudanati o danati shine aya danami asio danasi samiba aye bi ama woti danasi kokorobo timelu asi atayaba madanati o danasi remo danasi o danasi oniba Radi aye bi ama o me ma wure fida ada na ma wure bi ni enyame aya ma o nye ni pa na ba o wonyame na hwe wo so ma ka na wo drive da bia no odo ko ba so tight kura wo tia wo tumi ko nya ko pa ye wa no so ba bia no e ma wo bibia ha wo e ma wo sa twe ko ko be mo me yeso bi wura na da na se da bia se wo dis kan ba wo aye ye wo no Pass it out, Cassiana, Rabia. Why are you putting your uncle?

0: kre
1: me poba owo to metimi di hu agro
0: na de ntia ne wonro yire to hu so ne ni hia
1: metimi ne yire hia
0: a aden
1: ebi se ni tumu nye
0: ei sa na aduane be ne odi ntia ne tumu nye
1: e mo ne fantane farmer kan ya de anana sia ye tro kan osifie
0: ene da kro ye fo ti wuram
1: aboa
0: ntu ne ne beda romantic ways be ne ya odi ma no
1: ewa utumu bon akon ko ye mu ye
0: ah nti sa na se na kan kire nse ya wo nye no
1: boma dia fa sam na fo twitwi support ya se ma enko saponum ne otimi de atwu to kwa ni ye sa
0: ah na me kase ya de sapon twitwi asi kire do ku no
1: gati wa boa the thing goes crap
0: abuse wa ni video wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba
2: this is the driving time you are listening to the ultimate radio station ghana.com
3: minyoden kran mayoden ya minyoden ye mayoden minyoden kran mayoden ya minyoden ye mayoden ni atete kwapa otisame aja minyoden mayoden enti ade awaye asida se wo mi re ayeye sa o te di afo asida se wo erade minyoden mayoden anyway me di ba bonten ansa na easter ba ebe pie ansa na easter ba na obi bia nya ready enyo foforo kwa mato ni se minyoden na mayoden enu ni Minyo deni yo, ama yo deni. Mi ami di deni fiche di dabo ala sun kroni ya bontine so. Jani uche mechila kwa yi enna mi yenti. Yari yenti ni pe yina bumi o. Minyo deni yo, ama yo deni. Semi suwa wo, semi peja wo. Mi peja usi ya kwa mkwa nebe ye ya. Midi manu fafa, be yi wa ye. Minyo deni. My old day. Anyway, me yasra mu se nyakopo bo fo mi se nyaso de mo. No mo tonum ne kira mi sa. Timi tu ode mo sa be pefie amma anadwome so dae. Na se mako bia so da kesi ne ni pa obi a wontaman. No mo to sa nyumi ne papa kesi atie kwanwam.
2: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station.
4: This is gift to your say.
5: Oda for sumno. Akuma mano. Oye bia ma menewo. Hwe da di yo panka tie. Otan fo ba se, obekum, obewia, wadi pa no be se.

na ni mo nyam so na ni mo nyam so ha ne tumi we no ha o nyam so o nyam so da fu nyam so oh na ni mo nyam timi tumi shano biamu po